0: gis jaray ñu ngi lay nuyu di la wax rek assalamu alaykum ba yaangi ci jamm
1: walaykum salam sante yalla ñi nuyu ñep ñu day deflu discos 92.1 di nuyu tay mom di ngeen dégga benen baat bo leen ki ya dégga tay mom am na bo leen ma déggul mo wax lu bari rek ngeen xamné loolu la
0: det lu tax loolu
1: yo ki tu toge fi yo tamit
0: waye dede liñu waxtane bo ci amé xalaat do ci wax
1: dede waye mom su toge am nga né mom dede mom su toge
0: okay,
1: am mom dede mom num dé analyser nañ ko wax rek té dég xam nga né tay ñu ko gëjë dég buñ dégé batam tay di nga gis ñu gëjë duga
0: waye lu téréw tamit sa xalaat
1: ak li nga am sama xalaat dina tout wa dina ci wa waye tamit moy lol dal welcome na la dal
0: ok
1: sa su nek su ni sa ñoon moy lol dal
0: wallahi wallahi
2: moy li ci xar client yi li ci xar yeen bis
0: aisha ñu bay la nga nuyu
1: li ñepp day su wat nañ fi time bi nak dafa dem te tay mom luñu wara waxtane lolou daf ñu itel comme last week liñ doon waxtane affaire courant bi tay tamit bi tamit luñu gene itel la yalla ngi yalla defal jamm ñu ñep dal
0: amin ya rabbi
1: adina bi nu mel saka gambia bu ndaw bi nu mel fu nekk ni ñun ñep la tital yalla jamm yaaka
0: amin
1: ya rabbi
0: sallallahu alaihi wasallam amin amin jerejeuf koku moy soxna jaray jallo debbe pulo ñu ngi lay jajeufal su ko defé ñu duggal ko suñu guest tay ci kër gi omar lay wuyo ñu baye ko mu nuyo omar ñu ngi lay nuyu sayyidna omar lig nicolay ñu baye la nga nuyu
2: assalamu
0: alaykum ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: mang lay nuyu bu ga bay di nuyu soxna jaray
0: ñu ngi lay fay bu baakha baakha
3: di nuyu wa weskos radio yeb management ñi fi liggey yeb di nuyu borom radio bi moy alhaji peter gomes ñu koy nuyu bu baakha baakha baax
1: alhaji
3: diko jaar waw alhaji señ bi broda everything yeb nañ ko ci bolé rek waw waw niko nit deggé rek baxna lolu cër la
0: deug la
3: wa di nuyu ñi fi liggey yeb wa du nuyu wa rew mi di am contenté am bekteté tok fi jakarlo ak bëgg bay soxna jaray té si weskos radio mu nek radio bi nga xamné ma sha Allah ñu koy déggul fep ci rew mi fune ci rew mi di ñaan rek mu gëna yok mu dem ba nek ay radio rew ci rew mi mu dem ba nek télévision nationale internationale
0: amin ya
3: rabbi yalla mën nako yalla nako yalla def
0: amin amin
3: wa nuyu nak suma wa gox fi ma joge bundum bohol sukuta nema ñaari dekk way la am ñaari fan bundum bohol ñaari fan sukuta nema
0: du ñaari galon nga am
3: wa di nuyu ñaari soxna yi
1: tama ñaari
3: wa di nuyu soxna awa di nuyu soxna maryama di len ñaanal jamm di ñaanal xale yeb di len nuyu han di nuyu nak sama fans yi lig nicolay enko amna ñukoy bege sa suné di nuyu wa staff bi surtout sama staff tay lig nicolay enko buñ ko déggé fune xam ko fune staff bi japp na ci rew mi japp na ci di nuyu nak ci kurel mo mbok moy kurelu lamba duma tay di len nuyu parce que may yëngatu ma ñak yëngal ma ñak yëngatu sa suné ra gañu may soxla kon ma ngi nuyu wax lu lamb yépp
0: di nuyu
3: président Moutar
0: mané ko gëj nañ la dégg dé
3: waaw waaw mi dina ñew inshallah dafa nek ci dafa am ci luma né rek
0: wa
3: ma ngi bay ci benen ko xam mon ci social la yëngatu
0: wa
3: suma nek ci lamb bi tamé ma ngi nek social ci benn côté di nuyu président Moutar Sène ma ngi nuyu bax bax di nuyu former président muy Serigne Faye Cham mang koy nuyu di nuyu wa rew mi borom rew mi tamet muy son excellence Adama Barrow ñu koy nuyu diko ñaanal jamm di ñaanal rew mi jamm su rew mi amé jamm ñu am jamm wa di ñaan tamet moy xex bi nek ci aduna moy digënté Iran ak Israël ak Amérique ñu ngi ñaan Yalla ci Yalla def ndox bu sedd parce que ñun ñuy yëngu ci business yu mag yi ñun xam nañ ci dara ñi oday bagage muy ñew ñun xam nañ ci dara te fu mu toll ni bagage ñu ngi yok naité bes bu ne di déwan ba légui bu mu commencé Gambia mu ngi gëna cher rew ma ngi gëna cher du Gambia rek kon ñu ngi ñaan Yalla tamit fofu Yalla def ci ndox bu sedd bëgg bay kon rek di nuyu tamit ñuy déglu ñuy andal ci émission bi parce que fu mu toll ni émission bi nek na émission bi nga xamne ñepp koy bëggé ñepp koy déglu kon ñu ngi nuyu ñooñu ñuy duga ñu dul dugg yépp di gëna sant Yalla di gërëm ñepp ñuy déglu di sant jërëjëf
0: jërëjëf Lig Nicolay Seydina Omar ñu ngi lay jajeufal bu baax amane bekté contenté ci bokkat ak yow plateforme bi fi ci kër gi soxna jaray de nga waxtaan bi li nga xamné tay mom lañuy waxtané tay moy lembé réew mi ci jamono ji ñu tollu ni ci jam jamé yi wayé ci sacc yi ak ci grand place yi nga xamné manam ci bédd yi koñ koñ yi nga xamné grand place yo xamné yow bo démé fofu rek da ngay xamné ñi war ñoo tok fi ndax bo xolé sen kanam rek kooluté day deñ ci yow ak ñom so yoyu tamit luñu wara waxtane la té gis nañ né tamit ñi nga xamné ñoy PIU yi ñu ngi patrol ci réew mi way téré wut groupe yoyu mu ngi ci koñ yi naka lañ wara def ba génné ko ak jam jam yi nga xamné mu ngi am suñu ben natango sax nga xamné mom ko am fo do dé xam fan nga war ko sa cœur sax ñu fekk you know té yow su féké ki tay tay yow sax da nga am problème su la ko dé yoyu yëp ñu ngi koy gis na def
1: ñun Gambie bi ñu ro fi dikab waté yaro nañ fi bañ am ñu am ni time bobu Gambie té sax sa ci kaddu buñ ko tiyé luñ ko def ñaaré laat bala muy éga police légui nak da problème is youth ci ba paré ñu nekati def ñaawté fi bonni yépp xalé ndaw lé so cété sen at 25 years
0: wallahi
1: ci souf
0: wallahi
1: biko ñum macio tal nañ leneen lu dut di def li ñoñu ana sen penance because ñoñu nonu age bobu nonu ñoñu sen dañu ra nekk under control ci sen parents légi ñooñu ana sen yaay ana sen papa xana neekuñ fi yow sa doom ngey dugga geena suba ngone sa doom ngey dugga geena du neekut xalé bu tollu ci janga si yaay bi ak papa bi war nañu meek soone xalé bi neeka ci janga mu janga gis na yena yaay nak papa isa wuuma le dañ teela utlo sen doomi xaliss because yow sa doom bi ya ngay gis mu ngi tiyé yéne yo xamné joxuloko ko té yo xam nga né ki si sa onda la wara nek ay bu
0: muy jigen di ak gor gi yépp
1: muy jigen bi ak gor bi yow nangolo lijeenti xal yo xal bi dafa ñew sa ñew jox la wala sa dom ñew nga gis ko mu ngi tiyé lo xamné mu né la dam ko for yow sa dom bi rakade for mom rek am bot yow sa dom bi say bu nek mom rek am bot pour gis
0: mo dé for
1: nga jël lolu da dom bi pour nga investiguer nga gis ko mu ngi tiyé mobile joxul loko ko papa am joxul koko yow lijeentew lolou sax xala su tolo ci janga bul ko out lo xaliss na janga by force parce que time bobu la am pour janga diko li tamit problème dafa bokka ci problème bobu non luñu nekka di jank wontel sa dom bi nga ne degeer na bo pare dafa deuguer bobo munal mako dara adina nako yar adina duk nako yar bala adina diko yar yow tamit di nga janko yow
0: ya ko wara dore
1: yow di nga janko biko tej bum def yow ya ko ndika yek
0: okay
1: deka bi dafa am lu wax tej bum def ya ko ndika yek is better nak so yeru sa dom mbere bi yaral lako
0: okay
1: yow sa dom bi mu ngi tolu janga lijeentew lo pour mu janga du dara neku di dem dara neku di dem school nek dugal loko metier bo xamne metier bi xam warna sey studio 100% xam nga ne xale bi mu ngey dem artiste nga ne lulu su ko magale mu njeriñ ko parce que hejna bugu jangal bi ak yoyu talu los yo sa dom dafa duga digena di anda ay boys xamulo fuñ joge moy jigen tamit di anda ay jang xamulo fuñ joge xamulo fu mo enal xamulo fu mo fananal fu mo fanan bana ligentaw lolou yeb li mo day indi problème bi because xalé yoyu amun konto daño dembe yo yaangi dafa sa dom bem ba ñu ñew dugalante ñom xarito ñom ñu yahal la sa dom sa dom li su mëna reca
0: dedet
1: feka yo ciona nga sa dom lo mun jay nga sa malan jay nga sa musul jay nga lu ne
0: ngir mu tek
1: ñoo ñu yahal la
0: lu gay
1: yaay ngir yalla ak yonente bi lijeentel len
0: sa ligo leg nga yar sa dom bem correct sax waye bu genné rek amna ñu muy lonkanté ci mbedd mi rek
1: wa parce que ñoo ñu sen yaay lijeentewuñ len luñ def baana sen yaay ñu ngi jappane suma dom bi dafa deger bop yow fofu rek nga ko japp nga jiw sa dom nappa sa dom yar sa dom mu mëna deger bop parce que sa kanam bëb yow mënu lo contour sa dom takko
0: fi ngi ko wara tek
1: ba lolu chaan la
0: doy na war
1: billahi lolu chaan la
0: papa yi tamit dañ day baye loxo leg day parce
1: que ñom ñaar sa man dama ko ci papa yi ci say bo bu ba xale su bahé ñepp ko bokk way su bo de ndey bi rek lañuy wax doomi diw
0: waaw lolu
1: papa bi sax duñ ko xam yaay bi lañu xam biko problème bu mu def yaay bi lañu jëli ayo tamit c'est la problème mi fi am yaay bi moy dem di wor di dama ka ñew ana papa bi parce que lu mo wa moy yo ya ko jur ya waral yar sa dom biko man ma ngi gene di dem outil ma ngi dangi tamit ci biti yoy nga war ma yara suma ay dom nga bay suma dom diko set
0: leg yaay bi moy neub sax li xale bi def
1: wa di lo xale bi di def diko am nga yu bon yoy nonu papa bi da gis domam sax du jiko yena jiko
0: dafa dem bi pap yaay mom
1: lo man dafa dem ti la ous way ngi ko dem lijeenté yaay ka bi patient di tu xalé bu ndaw di tu ci sous lu nekk nga dé dé ga xalé.

0: te nit ki soko yarul nak lay xamé ëllëgam soko yarul nak lay xamné li baxna wala li bonna kon bëgga bay li xew ci rew mi na gaay jog ñu wax ci ñu tél ko gatandu parce que jamantay bari na
1: jam yoy nga fogné lan moko déw kos lan moko dé waral dëg
0: mais jam bi su fekké né tay yow da nga jur sa dom jangut jangaloko métier nga sétane ko mu yar bopam wala mbéd bi yar ko mais est-ce que dana xamné man warna mëna liggéey suma ñax dundé suma bop est-ce que warna mëna xamné alalu bëgg baay bi daf ko liggéey warna ko baay est-ce que dana xamné man li waruma dem jël ko du suma alal est-ce que dina xamné mais ëlëk man dama war nek responsabilité comme nous suma papa yuré lolu ya yar sa dom jangal ko mu dem jangi am ay métier bu élégant mu dem liggéey parce que tay ñi fi nek tay li ñuko yobbu ay jankat lañu
1: waaw
0: tay ku ci nek ya nga xey suba tel nga ñew yor sa bic yor sa ki ñew tok bay sa war mécanicien bi day xey dem ci garage bi menuiserie bi moy menuiser bi day xey dem yett ay bande pour defar buntu weldman bi day xey dem jël ay buntu defar fi xam nga ne fi tay welding métier la bo xamne tay fi yeb ay buntu la kon tay fekke da nga jur sa dom nga bayiko jangoloko yaruloko nga bayiko ci mbedd bi mais mom lan agresse mais lan lay xam pour lan lay def pour dundé mais fokk mu dem gis ben jaaré bu yor ben téléphone wala bu yor ben sang mu jam ko pour jël alalam wala nga bayiko mu nek drogue addict wala mu nek tukkat
1: bu ñëkkon sax dañ daan sacc non té duñ la def dara waye légui nak dañ koy outal gannaay
0: mais parce que
1: ñu taxaw
0: mais parce que lolu
1: man nga daxé nit mu dem bam yag sa taxaw
0: mais parce que lolu
1: gënël la dara
0: li waral moy dañ leen luñ leen di tek lañ leen warul tek parce que fi loi mu ngi fi pour ñet su fekké nit dafa sacc nga jël ko tek ko ci loi toi jël loi tek ko ci kaw sacc bi ëlëk da na ko baña def su fekke dafa jamne te nit bu jamne tay jamne sacc jamne mu jamne nga dem tek ko lu upp lu jamne nga yar ko tek ko ci loi mais dotu ko dafati mais leg lan lañu gis da ngay gis ku ray nit ñaari wër ñetti wër nga gis ko ci mbedd bi ngay gis ko xamne day yel paquet ñew la bo mo joxul ma jam la du muju fenn dana la ray du muju fenn lu waral lolu moy ñak tegg leen fuñ leen wara tek ñak doxal loi buñ leen wara tek
1: manam suma la déggé dafa melni comme ñi nga xamne dañ leen di tié ci yu mel nonu amna nuñ len warona def ba nga xamne ñom suñu genné ci lool dootuñ xalaat
0: mais nañ jël ñoñu non ñi nga xamne ni dañuy wër di mbéddi sacc di jamaaté mais ñu téy len yobul lañu dem liggéey tégg len travaux forcés
1: waaw
0: nguur bi na len yobbu sax jox len liggéey emploi len ci tool yi wala ñu ubbi wala nguur bi ubbi ben ñeu def ben manam ubbi ben liggéey kay bo xamne même muy machinerie menuiser wala muy weldman wala muy welding defar ben place bu mag buñ la japp ñu yobul la fa
1: bay parce que rew
0: liggéey loolu jangal la métier jangal la ñu wuté xaaliss même bu dé dañ lay jox wër bu ñu jox la dara ñu yar la fofu nonu suñ la baye nga dem ak métier bobu so gëné di nga mëna yobul sa bop mais su fekk né yow da ngay jam nit ñu dem ñu japp la sa mbokk ñew na ki dafa dof dem wutal la kayitu dem ci hôpital bi wutal la kayitu dof baye la nga dem nit jam la ñaari wër mu genn mais bu la jame ñaari wër ñu baye la mu genn bëgg baye bu ëlëgé daf lay ray kon lolu suñ responsabilité la gis nga fi kenn dofut rewandiké mo fi nek parce que xam nga né yow ki ngay jam buñ la jame da fay metti yaram ye ben la ndox ak dret mo lal yaram ak yak kon su fek
1: no way nak dafa am ño xamne dem nañ di jëfëndo dara be suñ dogé sen yaram bi dudé metti wala du ci ins yoy dudé metti bi man gis na ko xamne xalé bo xamne dafa say ci kër gi dem dogét yaramam bi
0: mais lan motax mu yegg fofu
1: lamuy jëfo moko fa indi dé
0: xam lan motax est ce que dafa teub rek jëfo lolu te bu rek jëfo lolu ci tay bi la ko commencé gaay yeb tay lañu commencé kat cigarette tay
1: cigarette bi moy ndori
0: wa da ngay dem di tuk
1: cigarette man
0: amna ñom ñi ngi tuk tay sa duñ tuk cigarette waaw amna comme tay rek lay tok tokul cigarette mais bo commencé ci cigarette nga ñew ci tay da ngay dem ba yaram bi
1: do ci tay bi sa do ko
0: non yaram bi da fay dem ba yow li nga bëgg sa yaram bi fim nga yegg tay bi dotul fa yegal nga jëk ci dugg ci per
1: Allahu
0: akbar ngay jël per di jël per mu dem ba yaram bi laaj lenen nga commencé nan nga nan mu dem ba yaram bi laaj lenen
1: nga nek step by step la dal
0: step by step la
1: ok
0: mais su fekke ne yow gis nga sa dom wala sa rak wala sa mbokk muy def lolou mais tel ko gatandu jay ko sa life
1: way fitam ngay dut am sa legui parce que legui wajur yu bari amuñ sen fitti do
0: kon nga baye jur
1: noy baye jur
0: non mais baye jur
1: ah daka ko koy baye
0: non mais xam nga nokoy baye kon yaangi lor society bi parce que bëgg baye rewu rew ñoy defal rew ben ndaw ñoo defal la sa rew sa ndaw ngay jur

0: Ganaar bi nga xam ne déglu naa gaay ñoom ñaar yëpp ku nekk explain dama mujjee consult team bi te waxtaan nañ si ñëw nañ to a conclusion waaye dañ ko di nécessaire ne case bii nii foog ñu escalate foog mu dem to another level meaning the regional education directorate dañ ko say involve foog ñu boole ko si. Amul no way boo xam ne nii duñ ko si mun a boole so fu mu nekk nii amatul dara loo xam ne nii mun nañ ko see wax wala def waaye pour prepare su ko defee ñu mun a meet director explainer ko the nature of this matter. Mr.
1: Ndiaye man sax maa ngi doon xalaat de waaw soo ma meyee su ko defee ñu wax xale bu jigéen bi mu oo yaay ma papaam yëpp ñu ñëw si school bi.
0: Léegi ma lu ma def mooy dinaa dem si parents contacts yi ni dinaa call parents am yi su ko defee ñoom ñu teew balaa ñoo wàcc a school incha allah waaw loolu moom it's ok. Mustapha please demal si staff room bi ok yow just toogal fi dégg nga I speak to you later su ma waxee sa parents ok just calm down ok. Jërë ngeen jëf si teewaay bi li ngeen def nii lu rafet la waaye ci tourist school bi dinaa apologize bu baax a baax a baax ndaxte lii moom nekkul suñ coobare waaye nag ma yëgal leen ni case bii nii dinañ ci taxaw luñ mun nu maa waxee yow nii sax director of regional education yëgal nañ ko ko te dina si jël matuwaayam yu mat waaw.
2: Loolu nag dalal na xel. Di kontaan si li nga leeralee mbir mi ndax du loolu.
1: Nga sax ak ci waxtu buñ koy
2: jëlee. Affaire si naxari nañu torop moo tax dañ bugg a pour dégg bi taxaw. Suñ doom yu jigéen dañ war a am kaaraange ak xel bu dem saay bu nekkee si school bi.
1: Tey bi ñu wax suñ doom faa ëllëg mun naa doon kenn. Te dafa jot na fu mu nekk nii. Noppi bi ñu noppi nii. Ñu jéem cee wax ndax suñ doon dañ war a am jàmm am kaaraange ci ñu
0: yàlla. Li ngeen wax ni yëpp digal na te li ngeen wax lu leer na ndaxte xale yu jigéen ñii ak xale yi nga xam ne sax ñoom ñooy dem school sax ñoom ñëpp ñu ñoo jàngee yëpp a war a am kaaraange ba pare seen xel war naa dal te ñun dinañ make sure ne lii yëpp dina am te seen xel. Na dal ndaxte lii duñ ko bàyyi mu nekk lu ndaw lépp luñ si mun dinañ ko si def su boobu di ngeen gis dëgg fu mu féetoo.

0: jërëgën jëf ci xibaar bi nga xam ne ñu fi Smallest di wax ne mbir mi gannaaw biñ ko saytoo ba noppi jël nañ ci ay ndabal. Ndabal yi ñu ci jël nag mooy Mr Fallon dinañ ko dàq gu mu togg gu mu kër ba keroog mu ñuy saytu problème bi ba xam fu ñu fi jëm. Kon loolu ñu ngi leen di xamal ne na seen xel dal bu baax a baax ci mbir mi. incha allah ñu ngi taxaw bu baax a baax.
1: Jërëjëf Daare, lépp loo xam ne nii dafa aju si kaaraange xale yi nii si seen place jàng yi dinañ si taxaw luñ mun te dinañ make sure ne seen xel dina dal ba pare place boobu fu góor la moo nekk pour xale yi di ko jàngee. Waaw loolu moom na seen xel dal.
2: Waaw Mr Ndiaye Daare dégg naa leen bu baax waaye man ba léegi benn kaddu bi rek laay nekk di wax loolu mooy dégal lañ soxla pour suñ doom bu jigéen.
0: Na seen xel dal ndax dëgg moom dina ci am ndax mbir mi yegg na fi nga xam ne moom mooy ci loxo police.
1: Ba pare moom ci ñi nga xam ne ñoo nekk gender and welfare unit bi ñooñu noonu ñooy saytu lépp loo xam ne dafa aju si problème yi xale yi nga xam ne ñu ngi dem school rawatina xale yi jigéen yi ak crime yi nga xam ne nii la mel te ñooñu taxawuñ ci taxawaay bu ndaw. Lépp loo xam ne dëgg la dinañ ko doxal. Moo tax ma ne leen ne soo leen tëddee nelaw leen te xam ne fu dégg war a jaar dina fa jaar incha allah.
3: Li ma am pour wax rek mooy ñun ñi nga xamante ne ñooy waa jigéen suñ doom yi jigéen yi bëgg nañ fi ñoo jàngee nañ fa am kaaraange.
4: te muy dégg
3: ndax kaaraange la ñëpp soxla boo déggee yaay sa xel di dal fekk sa doom mu ngi am kaaraange. Te li ñuy noppee dafa jot nag ñu wax ci. Waaw di leen jaajëfee nag seen taxawaay bu rafet.
0: Jërëjëf ñun daal ñu ngi jégalu bu baax yoon na lii moom métti na trop. Waaye nag jërëjëf incha allah.
5: Sexual and gender based violence mooy bépp xeetu toroxtaange buñ teg ci kaw beneen nit ndik niiw doole bi nekk diggante góor ak jigéen. Bokk na ci xeetu toroxtaange yi teddoo ak nit ci forcé di dóore teg nit ki naxar lu mel ni di ko saaga ak wax lu koy tiital teg nit ki toroxtaange ci mbirum xaalis ak koom-koom ak yeneeni xeetu métit yu mel ni xarafal xale yu jigéen yi ak teel a sëy. Toroxtaange yii di yaaxa ax ak yelleefi doomi aadama yi dañ dee xew fu nekk depi ci kër gi suñ dëkkuwaay yi dem ba ci bërëbu jàngukaay yi. Kon nag buñ noppi nañ ekiti suñ baat nañ di jottali. Hotel 129 ci line bu mu mun di nekk te doo ci fay dara. Mun ngaa jottali it ci mbootaay yu saytoo sàmm axi xale yi Community Child Protection Committees ci police bi ci bunda yuñ ubbi ngir jàppale ñuy jànkuwanteeg jafe-jafe yi muy One Stop Centers Social Welfare ak yeneen mbootaay yu saytoo yar ñii yaaxa ak ak yelleef yi di Multidisciplinary Facilitation Teams. Kon na ñëpp jël taxawaay bokk xeex toroxtaange yi.
6: Hello AfriCell family, have you benefit from the AfriCell CUG plan?
7: Can you remind me a bit about the CUG plan?
6: CUG is a cost-effective plan for companies' employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
7: That is amazing. What do we do to activate this?
6: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
7: Wow! Only $100 per subscriber?
6: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
8: Where AfriCell goes, nobody dares to follow.
9: In agreement with the family of the late Mr. Edward Gibson, the Ekobaba Ode Hunting Society will be parading and performing the traditional Abiku burial play at London Corner on Friday, 12 June 2026. Coinciding with the 40th day anniversary of Eddie Gibson's passing. The rare hunting display will take place along the Jangjang Road starting at 5:30 p.m. and is open to the public.
10: Jërëjëf mbokk yi, su ko defee rek ñu ñëwaat ak yéen ci programme bi waaye ubbi leen line yi gannaaw bu Omar daanalee rek ñu ànd ak yéen ci 7990995 ndax li ñu desee ci waxtu bareetul. Lég yaa ngi woon foo am solo, ñu bàyyi la rek nga daaneel su ko defee rek ñu ànd ak gars yi ci line bi.
11: Jërëjëf Lamine,
4: deug la ñu ngën fa am solo té fakk ñu ñëwaat fofu nonu tégaat fa suñu loxo moy li nekk di xew ci réew mi ba légui moy ndaw yi ñun buñ fi toggé di wax toggé wuñ wax né dañ upp ñew sañ sañ wala dañ upp ñëm xalaat wala dañ mën lu kenn mënut wa dañ fi togal réew mi gis nañu réew mi dañ ci bokk té yalla dimbalé nañu dem nañ ci ay yeneen réew gis nu muy doxé gis na réew wa réew mi ñokoy doxal
10: deug la
4: way réew waro nangu ay gan di joggé fenen ñew ci réew mi nga ñoo commencé ci ben ci ñaar ci ñett yow yaangi nelaw dem ba fukk yow yaangi nelaw dem ba fu nga tollu yow ci li nga soxla nga dem ñoo ñu lay jëriñ té yow ya ci waron jitu té loolu mo fi gëna bari man ci secteur yi may dem yépp man ci loolu la ci man ci business la yëngatu ci ligue la yëngatu ci ligue la yëngatu dama dé dugg fu né fi bo fa démé fi ligue yu gëna ëpp doolé ci réew mi gani ñoko amé ño nek diko rul mais na gaay ubbi seen bëd ñu gis né ëlëk su féké né dañu bëgg doxalé ni ku nek tok tok ci ay koone def ci ay groupe né dañuy agresser bay ba ben omar ki butga nga ñew agresser ko jël alalam wala ben modou romb la ben fatou romb la nga dem jël sagam yow bo jëlé boko jamé jël sagam jël téléphoneam lu bo démé jaay ko du lañ jariñ dara bala ciak damal nga jangi métier damal nga jangi liggéey menuiserie bangi fi welding bangi fi
10: bi ko def yaangi bay sa kër ben
4: yaangi bay sa kër ben
10: wala rak jiñ ko def wala mag jiñ ko def yaangi
4: bay understand nga damal nga jangi métier ëlëk nga mëna yor sa bop ëlëk yawit nga mëna jangal ñeneen ñu am xam xam réew dafa soxla ñu am xam xam ay ndaw yu am xam xam réew xam xam mo koy doxal
10: manam ci métier bi nga wax ni rek comme bu julli joté wala événement yi jot da nga gis ni amna yu bari yo xamné da fay manki té dañ koy daw ku mel lu melni mburu
4: wa mais bëgg bay
10: mburu ci yoy amé pour nga am ko rek problème la parce que dañ wax né gan yi rek ko lay liggé
4: jërëjëf ci
10: bëgg jën sax légo lég amna yenn yu xew da nga wax né amut
4: wa man victime man waaw man victime la ci lolu victime la ci lolu victime la ci julli bi passé
10: ci naka
4: numa nekké victime bëgg bay dama jog né ma ngay dem ci boutique bi dem jënd mburu
10: gaay ak la diglu
4: ligo non c'est vrai man dem boutique bu nek suma man dem munama ñi fi ñoo upp na 20 people li wut mburu
10: amul
4: man non lool munta nek man dem benen boutique ci koñ bi ñu na amul ma tal suma moto non dama ko def pour ëlëk pour mom muna am luma netali parce que nak tay moy
10: non
4: netali bi tay la
10: xaaral yaangi doon oute min yowit ce
4: soir non ma ngi wut suma soxla way dama gëna jangalé pour tay souma laje ci lolou ma meuna wax wa rew mi ñu deglu
10: jangale wutale
4: mais jang bi momu ci gëna pour solo
10: ok
4: ci la jël suma moto xam nga fan bundu mbohol door ba sukuta aw mamburu
10: hein
4: mo tonat sukuta ba latre kunda aw mamburu
10: so bo sa gaay sos lañ togon
4: non du question non ma dama doon bëgg xol rek
10: way lig da nga doon wuti mburu
4: non mais dama doon wuti pour suma rêve ak rêve ru njobot bi deug la xolal ma talat suma moto latre kunda ba sere kunda aw mamburu moy kena xolal bundu ba sukuta latrikunda serekunda amul mburu manela li lan moko ñu ne parce que ñu waral lak mburu lak ñu mburu ñoo ñal ñu ne pole futa yi man suma mampol la pole futa ci tam ma kañol
10: mom ñaarel nak ñom
4: wa non suma mampol la man suma mampol yi man mo ñoma meñni suma mam jallo la sante yaangi deug mais lan mo tax lolu wara am man de lolu dina tax man suma belle dom man ñaan nako suñ borom man Omar man dana duggal sum ben mu jang lakumburu
10: ndax li nga wuti won mburu
4: non parce que man dama bok ci rew mi jur ay dom ci rew mi kon rew mi lepp lu koy dabal kanam dama ci participer
10: machallah
4: te four man four dana ko samp non man ko do mangi wut place bi jaban mangi wut place jaban pour non mangi pour samp four pour jël ay dom rew mi man ci social lay dox te inshallah
10: pare nga fof
4: mangi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu may ma dole mu soti yow dana la wo wala jaara ngeen ñew wala wo ay journaliste parce que dama koy def four bu montre mu four bu nga xamne four bu bax lay doon four bu set lay doon four bi nga xamne dana ci jangal ay xalé parce que lolu dafa doy war nga wër mburu lu de mburu rek ñu ne mburu gani ñokoy lak te gani liggey ma gis ne fi bo gisé 90% yeb ay youth lañ ay xalé lañ fi ci rew mi bo xolé manam wala 70% wala 65% yeb ay youth lañ lan motax xalé yi demuñ jangi métier mburu mais mburu lak mburu métier la dafa mburu métier la
11: alis la
4: lolu métier bu bax la man gis na suñu xamné fi ak fenen dañ ci tedd mais ñu dem jangi suko défé su événement joté yow bo gisé né ño xamné ñom ñu né ñom duñu wa fi lakuñu mburu pour lan pour yokolo pour lan mais doomi fi jog lak mburu té lolu métier la ban métier mo gëna noble mburu mo jitu fi ci aduna mburu lu barkel la bo xolé mburu ci luñu wax lu barkel la
10: wa mo mburu
4: mburu lu barkel la mburu mo fi jitu kon lolu dafa nek lo xamné ñu ngi ñaax ci ndaw yi bëgg bay nañ jog dem jangi métier ëlëk ñu mëna yor seen bop parce que papa bi day dem bay la fi yaay day dem bay la fi ken bëggul nga jur doom mu ñëk la dé kon dañu ñu ñaan moy ndaw yi ngeel la dem leen pour seen ëlëk ngeen mëna dafa parce que nak yalla moy ku ne nga jang école am diplôme ku su nek
10: no amna ku baye diplôme am sax nek ci leneen
4: wa mais man mu wax ni amu diplôme ma ngi

0: manam janax ji nga xamné ci réew mi la juddo ndax koku du gambien
1: gambien la
0: mu do mo li bon li juddo ci réew mi ndax du gambien
1: mu gambien la
0: ha mu nga continuer
1: wa parce que tamit tay lu bon ku dekk fi mo koy dolal mais su fe ku ci nek da nga jël sa moto way tak sa ndig so gisé kuy def lu bon wala mu ñoo nga nako deet ñun xamuñu li na genn comme li amone demba amuna demba ñu bon ñu ngi dañ ñëw wa dañ ko régloon woné dañ ko régloon fessel waye légui ku ci nek da nga nan suma ko défé dara duma ci fek té limay woyo xam nga ko ñi déggul xam nañ ko jaaray xam na limay wax kon lolu musiba la ci réew mi kon yalla ñu ci yalla dimbalé kon bëgg baay dañuy def rek di sante yalla santat yalla ñaan yalla benen alkhamis yalla may ma ma am jot
0: inshallah
1: ñew togaat fi parce que li dafa am solo li dafa am ñu muy dundal li dafa nek lu patch bo xamné ci réew mi nu sport amé solo beure am solo lamb am solo football am solo li aussi loolu la amé solo ci walum social walum keri walum kalifa yi walum ndawi dafa am solo kon inshallah dinañ gor gorlu yow xej xejal suñu temps ñew di tok fi di waxtana askan bi di sante na ño xamné jël nañ sen time duggu wax ak ñun ñu ngi leen di sante di leen gëreum di nuyu ñi nga xamné ñu ngi doon deglu parce que ñepp duñ mëna duggu ni duñ mëna duggu kon ñu ngi gëna balu ak di wax ne ah tok buñ fi tok na du kessono kan dañ am xam xam wala sañ sañ la wala dafa am lu ñuy dañ am ñu ëppalé dedet yalla ñu tek natu ñu nek waxkat yalla ñu tek natu ñu bokku ñi nga xamne ñun tamit dañu jël suñu responsable ci réew mi ne danañ tok lepp lu bokul ci réew mi ci lu meewu li ci bokul danañ ko seppi
0: san
1: kon loolu mo ñu tax tok fi di la sante di la gërëm di sante borom radio bi di wax jajeuf inshallah
0: jërëjëf Omar Keita Ligue Nicolas ñu ngi lay jajeufal bu baaxa baax ci sekhat ak yow plateforme bi fi ci West Coast Radio 292.1 fi ci Kotu ci waxtaan bu am solo bobu nga xamne yaang ci doon ñew ci yu anam bu am solo ñu ngi lay jajeufal bu baaxa baax di jajeufal ñi doon deglu yeen ñepp naka ñaari galon yi do len tuddu wala do
1: len wa wa wa soxna ki mom dafa julli ji won sa mom lay jeli ni soxna Mariama dafa ne mon julli suma papa mu nek luma neex ndaysan julli bele mu ngi suma papa wa wa kon momit mang koy jaajeufal mom la wara jeli no ñew na gisom mu ngi may woni mom la wara jeli ñew na
0: kan mo ay
1: wa soxna si mang ko wara jeli ni
0: du ku ay tay
1: ah non xam nga mom bu ñew rek moy ay tay automatiquement ci mom lay dem
0: acha jara ñu bayila rek nga tagato ak tank tagato ba benen yon inshallah
2: waaw waaw di wax ni tay time bi moy lolu waye xamna niñ ci gëna mëna waxtana
0: inshallah
2: di wax ni waaw okay parents yi ya especially yaay ne ñar seen doom yi jubale len yobul len ñu jangi wala yobul len ci meci
0: baxna ci de
2: yobul len sa dom su tolo ci janga na janga su tolo ci dugam meci na dem dugam meci way nga bay sa dom bi dana mbere bi dina ko yar muy tanxal nit ñi di sonal nit ñi nit yar dom mu dem dugalante mom yahako ko luñ ko yar
0: yahal la sa liggey bobu
2: wallahi yahal yaay jambour liggey bu mu liggey ci domam yeb sacrifice mu ci def kon ko yobul lo sacrifice sa dom mu ngo adina bi dina koy mbere bi dina ko yar way ñaata nit lañ nekkati reey ni su mbere bi fo free at the end of the day ñu ngi jël aleli jambour ñu door lañ ben de am nga yene daal man dama wonne ne sa dom dang ko yar ci bu muy teel ne banta bokoy jubante ci bu mu toye nga ko wara jubante way do bay bem bo nga ne dang ko jubante da fay dama
0: tacc rek
2: da fay sa dom su tolo yow koku da for mu ngi sa onda yow lolu sa responsibility la yow yaay bi way nga ni ka ci lu la ne de ka ci lu ñaka fayda ne ka ci way jambour fo tok ya ngi kala kala du wa sa dom bi amul time am pour lijeent ko pour takko ci yoon yaay ngir yaala ñun yaay niñ ci voter suñ dom bi because su baaxé domi ñepp la way su boné yow kena la ñoo joxoñ de billahi yow kena la ñoo joxoñ te di nga nekk di joy do gis kan ku la won nopi nañ yar suñ dom yar nga tek sa dom parce que élégance bi su demé be yalla téral ko ah ya sé enjoy tam at the end of the day
0: acha jërëjëf jërëjëf soxna jaaray ñu ngi lay jaajeufal di jaajeufal mbokk yi ñu doon déglu ci kanam ben waxtu inshallah rabbi jek ko petit na fi tew indi len sen frisa mind so comme ni ñu koy défé sa suné khalifeh kumer boko a sivur la ci kanam bay len ko xel di len jaajeufal ci andu gu rafet gi fi ci West Coast Radio 292.1 fi ci Kotu ba benen alkhamis ak jamm sen jaar jaari dembu inshallah rabbi jërëgen bi
3: Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging

0: day yenen ngi def lu dof
1: maka boyo mangi deglu west coast lu ko dagge ko mangi deglu west coast lu won ci sa mind so yene ko tal ndax day mujjé doni so aka debbo pula fatima djek ko pati signal djek ko dalem balé lu ko dagge katam bok ko yenen len yobou walé yow maka boyo la mangi deglu west coast 92.1 fi ci bir keer gi suñu émission takalé fi sa mind so sak alhamis bu jot lu ko dagge touba 3 ñi ci dala ay ndanaani ndanaana
2: acha mu ngi nonu buru jine yaangi nonu kon nak ñu nit non lañu def and ak yeen 1b3 inshallah fi ci kër gi west coast 292.1 fen frisa mindso dara taxut ko jog lu dul xol yi feex ku mer boko waxon na la mer dafa yokku ñaaway ku la deful dara wala tok rek stress boy li nga enu ci bop bi soko baaw wacce wut mën na la sonal kon wacce ko ñu dem and ak kon barahama wa wa wa wa wa wa wa wa wa enjoy lol yo

0: lolu
1: mujjé mo ngi ci man
0: ko jotté rek suñ xolé xamné yow ya togn moy tul lolu
1: fu may mujjé bi lay xaw mo fu may mujjé
2: wona xol ba nice yef ci ba
0: na xol bi nice way
1: xol bu nice bi moma ci gënné
2: daf ma yag yéne lu bon
1: te xamul fu may mujjé mu ray ma sul ma tay waati lolu num ko bëggé
2: daf ma yag tek ba ba melni ko may mujjé da parul yam to da mo ngi ci man dara
1: nga dédé

0: yow no def ya ngi melni ku am stress de
1: suma credit bi jeexna ma ngi won ci ay waxtan yu kraw
0: yow loy stress afusel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma lay lolu
0: waaw waaw ma la ko wax afusel rek jom ñoy su khalidia mi mu nga abati lu tolloni jurom ben témèr sa buum la nexé nak
1: haral de kon jëratut may doobay daanu pour jënd ci credit.

0: Ya ampun def yo mané be bugué dé ñu né lé Coral Star 232 nga def hash su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali tak tak rek nga am sa crédit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga dé
1: lolu yombana di mënon na use crédit bi kon bu yaga sax
0: wala lolu nak moy mbir mi su féké né da nga dem be jéxal crédit afussel ñu né la né ñu sa gannaaw té dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon xara ma sét da xam té du star 232 khas la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afussel ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li gawna di kon afussel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko dé fu nexé ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrisol, the Gambia's leading network.
3: In agreement with the family of the late Mr. Edward Gibson, the Ekobaba Ode Hunting Society will be parading and performing the traditional Abiku burial play at London Corner on Friday, 12 June 2026, coinciding with the 40th day anniversary of Eddie Gibson's passing. The rare hunting display will take place along the Jangjang Road starting at 5:30 p.m. and is open to the public.

0: baram su ko dem ñewat legi yaxul dara min ngeen ko ñu dem and ak mom
1: lay sinte min ñaari mëna fo
2: alhamdullilah
1: ñu ball je et lan kum re manuti bang
2: ah
1: kamera manon le okay barke baag ngo
2: ah
1: mo le la number di mo la jang akoti kamera nu baakele de hani ngo video ninu talo be ngay si njanju sotole ngay si njanjang
2: okay.
1: Ha nga sutu jang bodo tu jang kas mas ha bodo tu jang bodo
2: ha kas mas bodo
1: ha nga moy ko atul kata dula belto okay adul kata munto
2: comme on n'a pas un programme pour pas de bonne kakamal
1: wa ngan sin janjang ngan sin janjang
2: ngan sin janjang la am ko programme
1: waaw
2: waaw man dama lay dem fofu dama lay dem ay kakamal ay dakar senegal ku nek lay dem man ay gine bu sa dama lay dem fofu
1: ki ngan sin janjang mu jeulati
2: kaset
1: ani fango ani nitalo
2: waaw amna na ay waaw ko mo nga jox 25 rek 25000
1: kum kaseto ani nitalo be
2: ani dal yop boy abe
1: ñing ko 25 iko mo 25000
2: ah
1: bo ñing ko 25000 wo beta tan yalo min nak nu jang nga jo 15000 am beta ya
2: na
1: 25 ba na 25 ak 25 beta legi yeuf ngou sudu le bang yi ID card sudu le pour nga ko du ñin sen yi
2: wa ha ID card
1: okay ay man ta wo fu lay de ni nga wo fay maybe atina nda wo fu lay de
2: ha
1: ndu wo fu lay de nda wo fu lay de nda wo fu lay ñing ka fuko min keta jango fo yi
2: wa
1: lu lu hewul fi mama woko logo
2: nan
1: nga fi le yalla min keta jam folo folo nan nga cameraman dul na ta jang abdu nang kombole hello
2: ma wa lay deg ma lay deg
1: ha nga cameraman dul na ta nu jang
2: Wow.
1: Ha min butu kombo fa mbondi la samba hani sa man na
2: dama am ni ngi ngi tan camera man yu bu ko ko non fa ngi ñew
1: hello
2: hello wow
1: ngo
2: ha
1: man ne
2: waaw
1: ñu jël cameraman combo
2: waaw
1: ñu ndir ko fi famondi moko yobbu ba legi ñu wudu
2: a da ngeen jël cameraman combo ngeen ñu bëggu kaagma ko non fam combo ngeen ñu bëggu
1: famondi bi moko yobbu ba legi ñewul legi mim famu mo ko liya ko liyaati nga do fa nam bondi nang nga do fa nam bondi serkunda nga cameraman do fa nam bondi serkunda kabra

0: ata nanja ay ngan sindin kel ne camera rek ata boyta afalati da
1: ale yel ne ne ne la yel ne bëgg ko am bu ñu
0: hmm cameraman fulalong cameraman ñaar gul bi li fata
1: ah ñaar cameraman ko defo
0: ha awu bibi janni ajibi ni nata so ñewele den la wax ne fofu fu leen sul den la ko won
1: man ke dama ñew ba ngeen ma won fi sul ñaar cameraman ngeen jël kat ma yu ko ñew ko ñep ñom ñep tele ko mo ñu mo ñom ñaar ñep bënté
0: ibi fatale
1: allo
0: ngo ñom ñaar dañu dédé
1: ñaar cameraman ñep bënté allo
0: ngo yo so ñewulé so ñewulé dañ la won fu ñu sulu gaay yi
1: man waxo buma waxe nga may won sun kay dama lay laaj manam ñaari cameraman ñepp ñepp dé nga wax
0: hmm ñom ñepp dé wa ñi
1: ñepp bëgg ma jël man dañu ko mo fo
0: yu ki nga ñewudu
1: man kay ñew mo ba nga nan ka ñay ñu man lay laaj dama xam nga yow dama deggul ko bu ko bu baax lu ma tole lu way man kay dama nek laaj
0: ñun yow lañu bëgg yow lañu wax ñu ne yow ya mën
1: waaw man déguma soori dama dama tray rek do ko tan cameraman bo am na ñun ñi wala bo am na
0: ñu gaay ñu ni yow ya mën ñu ko ñu ka bina la ni ibina mën tuma
1: mané wo mo la dina ñoo da nga tegg mané
0: ngo ko tenen cameraman bo am na dina di ko tonu bu baax man degg na solo ci ci ngi rek ngo ko tenen bo am na degg na solo bu baax la
1: wax ak bina la ak iko bina muntuma bina wo mo la dina ñoo di mané wo mo la dina ñoo amu ko na amu ko na amu degg mo solo fo degg mo solo way mané na duma mané ñoo man duma mané ñoo ko ron yow jël ngeen ci ñaari cameraman ngeen yobu ngeen ko mu téé fo té nga bëgg ma jël man dégg mo
0: ñu ka bina soma ak ka bina soma lay soma soma mo be patu la de soma
1: allo allo allo mané toy allo
0: hmm
1: allo
0: allo ngo ni nata ni nata ni nata ni de man la mol la fekke yow su fekke yow da nga huru de e man la mol la mol be kaburo tandi le la mo cameraman fu lol
1: mané allo mané
0: allo
1: wa mané
0: hmm mulbe batula de ya moy mulbe batula yena ya moy
1: wa deugul mané sëñ bi
0: waaw
1: dama bañ nga may xaar duma gis fofu non bala lolu motam ma bëgg lay wax bu ut kenen man mënuma ñëw fofu kasma man dañ ma téré ñëw kasma sax man daaw ñëw gën na dem kasma dur kenen
0: ngam rek ko bëtta jaam mam mi
1: han
0: ñom rek ko botta ja mam mi
1: ñom ga ko xara yow
2: wa wé ma mané mané hmm nala ko la nala wa

0: ay ci jerejeuf mu ngi nonu su ko defé ñewat ak yeen andat ak yeen fi ci West Coast 292.1 fi ci Kotu ak seen xarit jek copati Thursday bu ne won betri la seen freezer mind show no stress ku mer boko amul mer no xoli fer
1: yo balema gis na ci yow jiko juma neex luma doy fer sama xol bi
0: xaram dafa wara rafet sa yu la gisse muñ stress rek sa yu la gisse yangi ras
1: ga foré
0: endo ñaaway la lay indil
1: di dor daxé
0: mer mom ñaaw ji ba ñaaway bu bari rek bu fekkon nga ñaaw mu yokku
1: rek lay bëgg ne
0: bu fekké ñaaw mu gëna ñaaw kon mu ngi nonu na xoli fex boko eno do dang ko wacce té mën na la sonal balang ko wacce kon jarut ko.

acha mu ngi nonu amna ko jaar ci souf dama mariama cham la bëgg nga jox ma nga joxat ma dina ko ko indil ci kanam tuti yow tayitul rek dakhirul ma ngay ñew li ngay dundu dafa wara neex

0: acha yow mi ko lajon taxerul mu ngi ñew mariama cham ak barhama
1: no yombul won jaayante nga te yombul won
0: lutax ma bugala kon xaar ko ci kanam may ndilako.

0: Hello?
1: What's up, Aida?
2: Hello, Vivi.
0: Wow. Anna, d'abord, mon filin.
2: Mon filin dit?
0: Ouais, attends. Aida. Aida, yow kan ngay ji?
2: Ah, waay yow nak lool nak mako jambo terul la.
0: Aye?
2: Nak jaaju mam bari la ji nak yow tamit nak.
0: Wow. Dama yang ci lay. Kan nga bëgg ji?
2: Wa man ki may jël xamone fofu jarul laaj way.
0: Ah, let's go guys.
2: Kon legi legi ñu dëgg fé. Passé fofu. Ay sa bokk. May ni ci yoon bi di ñew.

0: All right, we are back. It's the NAWEC program till 7 o'clock. I have Buba and Bai in the studio. I'm not going to send to Rira, I mean, Buba and Bai. Nijaya Jarba. So you can call in. Mungena call chi program is today. Amna send worries and queries. I like to ingen buga put to Buba ak Bai on
1: 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3300 700 3 man dama ko dewa always sa yu nek amasu masu ñang ko and fa fm ba tare ñu bari ñu ngey confuse ting fi num deme ak num nekke du ben la tanga dama bëgg jox ci bari assignment jënd ak kuran even in western world mofa other than disney li is part of international trade comme ñoo jaayante yenen bagage yi mën nañ ko jëndé ko dang jaayé ko kenen jaayé ko kenen even ma ngi follow ben way in finland am nga dewe baay university from russia su porom bi amé ñun ñet ñu ngi joy affaire bi man mo wax ni tout des oma ko dang way ken fagal ko nona mo démé woon bi démé ñun ñaan yalla yalla yombal ñuko ñu am quarantaine 24 hours moy wax ni dafa daw yaram to dafa metti waye ha fa do ñu kay jégal rek ñu ñalal ñu affaire pour mom la yomba
2: thank you
1: all this my once my man accepted the dollars from Swiss as my master that America is there dañ ma atagal dole waye when I sent to them they understand so it's not easy suma fa ñam mom ko ñu fay fen man mi waxa yo tout this daw tang sama mako dama de suma sagu suma dama de struggle parce que dama min daw tang I'm also a customer.
2: Absolutely.
1: Indirectly. So when you buy you face this problem, you can't go to the hotel, it's our fault. So I want to ask them to keep the patient. Inshallah, things will be solved. Moka. Nini nala.
2: Bye.
3: Moka. Moka Jerejef.
2: Okay. Fana Lulu, amna solo. Koko mom. Dimbalé nama si pour muñu no gay waye comme très tu ñon wax rek nga mim fonom badi ngolé dal badi malé mu tonalé jankou tek ndol mim bodana nawek lem mim beñe masugoto bi wolem teresti atele beñe masugoto nina mbari ma bi jam fana mim mu ndoku ñoti onkul baye serigne koli ani defa ko kunni mo buba baaji nabi di kacha sundam min wolem mimbe hew kol meke kam banko kam bi mi yalan ko mbé ma yillala anum kule mi an kam ndiyam be bare komi min keta dron jiele min bonta wode sele min muneke ga wole ka katambe si julo londi kula nyaadile pour nga jie muru ni jie wole min ndiko nyun kurongo la nyin tani na abe fala abe malala dolbe sila wati jamba ibuka kurongo sada wallahi adimentale bare nga min fo kuna kumu follow dula do wole mdron mbe gambian kolo danila surtout kombon kolo min yalanko nyinam banna salo anim banna sali kote mamulo kote anu ala omari ay danyim banna salo la nga kalam dale nga lonne mine keta nga lonne ko banna salo nga kuyata bak karal lal man karal lor keno do la karal fongol mam tudadano molela lengol fa do la subol tinyata nim mantul nafa amatul nafa aman diyanye nyame aman diyale nyaman diyanye wala nyam bare kula boyta mi yalon ko amanke coming ndol sawolem aketa kula te mi yalon ko a barandir kulem nin ko barandir wo fanan amanke ko barandi bat komin amayi la ka be kenanun tenne don atara ke o nyama banim be akilo ba kan nawek epre karola tilise nawek ye kibaro ku findinde kaita ni ko de kule be dunia kara dola min kera problem odi kele kulem nin amantu aseke ase futan na janni futanyala min be batandila wolem katu ko ni ajibe gambe banko kanjam bi do kolbe ke ne bare folo folo ndol la masingol min be mbuluja waranga kutanga mi soto banko kanjam bi nin ko be banko be malala nyola abe koliala is it a cola?
0: No.
2: No, ningo me banko be malala nyol ase kolia. So ngawe adunga be abe serla le fanam pour na masingol be katama e katama ni gaswelo la. Bare bulol na rasoto min keta OMVGT san filol da data mun yalan ko ka kurango bondi banko ni banko. Ano banko la kurango akanani nyamen na wole sonia da dan dol fanganta tataman. man sa kundani nawake bulodu nyoka je ko wolse keno nyalle pour banku dingol fane courant soto ning ala sonia nyama wokono mbole kono betama kani hakjibe karitan ning kilini fen ko manto sanji fula ma wala courant be sabatin bare bi inta da fo courant man sabatin o katuko mune kada hello le sotota wo hello anata ke hewadi jumalla akira wato mina manyinya tilitan wala tiltan ning kiliminda sa banda salo nadun taw kono ngam fiti fiti nyawo nya manka no abulu na banna sel fo mbara banna kono anu ani samba kata kande prunga lo mbem mo flation men na bare ngam min fo drong problem wala be kering dunia kono anu problem nya man nandol jang afrika la nying tili jira ngale ka fole nyama tili ji mafo la montul tu because welem ngam sandiro fo nanke dulal min de fanan kuran wo fanan wol fanay hello dama nin sotole e fanan me min kono e bole kono bi a jam faaye jam mala bara man ke fenti min jaram de ko dinga faroke ndol ga fo manan ko lale mka fo fe ngobe la woto faro man ke sawot wanala je kurango fata dron mbesa kalam tako nawek sawonteng an meming folal ye dron wole mambulo la nyokan pour ka sirek bare mi wulta la ngan te siti ka je ko nyen do ko wol nyinga kontinela la nga katana masingol min fanam be lorin do ko be kerin nga dol soto nole wol kuma sta borla na sola fanam be tamaga bare na masim bar fula bije wol fo saba wol mamurna no fulo no wol mutara fana be fisiala le ata kala ko be bolala completely ni wadu kontinu bra se fisia nga bo mbe min kono wote min bije dro mbadi ngolu a nse min fono ale dro wol min diko be katakol ke kan ka je ko kurango e sabati a dimintale mbe mo kliano de kona commander fulo commander la fulo ya fo nyame a dimintale kola thank you
1: wow
2: hello
1: hello tere
0: yes
1: waaw dama also am nga ko gëreem ne do gëreem yalla ci ya tim tamit ma nga la gëreem di len santa even to this thing
0: yeah
1: you respond ya di men dia job ñu nam nga akam seed ako akara sa waxana wa pa department in all the postal in this country ñu number one any time ñu am problem o ta problem yu come out and clear the air
0: yeah
1: so dey am nañ problem ñu wala so dañ ñu ci kawam ñu dañ ko dey wax
0: okay
1: so man tam da nga ni gëreem ñaanal leer yalla yalla yo mo sen liggey bi de gërem sen men maam tamit mum tam ñu hawa ci do tuti ci dir ko bari père silva
2: amin
1: ñaanal nako yalla mu am ci dir ko bari fa mo do sen liggey ko nasta nga it's not easy nak wa ñum tam jaru nak good job parce que PR is not easy they are not man bo nak do PR sa wa de mo do re ci su college too much bla bro la ci ci tay ku nekal mu ñu complain way di wax ñep na nañ mu sant yaala rek ñu xam nga ñu baye ko ci lo gaay rek nañ def everything possible
0: okay
1: ko rosu afé man dama am salaade ken ñaanu ko ramu off billahi wa ta'ala su afé man dama am salaade kuy wax non do am salaade so ñun suñu sañu ko defu awala so pierre department ki bon do good job ñen tamit xam nga it's not easy na way how for do ñu gom yaala rek jappal ko non okay jerejeuf
2: jerejeuf jerejeuf lolu ñaan bobu tam yalla ko yalla nangu suñ boss du suñ ligéndo rek suñ broda la suñ boss la muy père silva yaram be tawat rek waye ñu ngi ñaan yalla yalla ko yalla may bopam nit ku degeer la bem ñewat dama ko dewa suñ jol bi waye febar mo mun nepp waye inshallah man yaakar na ne legi te ngeen dega ko at so fi yaaga tut inshallah mu ngi recover bu baa baa baa te ñu ngi ñaan mu jëna recover rek Jerejeuf Teres.
0: All right.
2: You want to see something?
0: 7000330. 7000330 is the number to call if you have any queries, questions,
2: yeah,
0: suggestions that you want to throw to the team.
2: And
0: you know, why? I dama la bëgguna togn gis nga bala mo ko la ci ko tagale dama la bëgguna togn ne sa PR work be do too well or what because people are silent the time.
2: Wow.
1: Assalamu alaykum.
2: Wa alaykum assalam.
1: Hello.
2: Ya barakallahu.
1: Hello sam programandi.
2: Thank you.
1: Ya program bu ne xani. Man dama suma gis nawek sen sagante dal. So 50 years more than how many years now? Na ñu ngey fon sam Gambia fi mu ñu plan façon yi su ñew pour ñu mu ñu ko galan nga sekkal ñi ñi duñ ko yegg nonu. Li mo way dañu tol be asabi daan suñ ko rek ngeen jog na ngeen ngeen dem ngeen ko fajj. Loolu du mëna démé nonu. Li lu nekk plan la. Dañ ko wara plan di ci kañ. Do so man luma dega har budu ga sinel dafa bari dege OIC sama bi ben legi fi Africa Development Bank World Bank yeb lu ñew fofu European Union yeb ne rek ngor lefin ben legi ñu ñu bay ray sa fu mu nekkani waru jënda courant aw say sax dañu waru am suñu courant Gambia ci 23 million population su su mol dañ ko wara plan ci ka ñu am courant bu doy effectin doy Gambia su mon country
4: ok jërëngeen jëf war ngeen di yokko seen seen katal katal bi war ngeen yokka seen mun munu ndé billahi
2: jërëjëf lolu baxna ci comme li ma dé wa every opinion is important té lim wax lérna amna benen kola ok allo kola allo kola
5: wa ma ngi assalamu alaykum na ngeen
2: dé wa alaykum assalam rahmatullah
5: jamari kay
2: alhamdulillah
5: wa man nak mangi subscribe ak ku jégo ko légui ni lu don expliquer wala ñu neeg ak mom fop ngane ana indi pass 10 years yi wala ay 2 years yi parce que neeg stable way neeg ak mom yag nañu am problème neeg lolu mom depuis colonial 10 la waye comme mu wax rek moy né jimi dem nga nit ki nit nak def na li ñu leen dimbal na ci fekk loxol borom parce que ñu tamit ala xaliss ñu dégg ni duggu ni ci neeg ku nekk xam na né mbiri electricity mom is very expensive parce que ñu ngi tax ko ñu gën ci ci sax xam né how expensive it is waye ki nit bax né ki nit nak def na li kenn ku nekk nga dé mëna am sa taako bu nga xam né bu ëllëg yi su fa tay amé nga mëna xam yu tamit fa nga mëna taxawé waye tok bi li happen ñen dara tok di wone stay attached ya nga fele ñi ñu wara ñew bu nga jël mbiri golf wo bi ak yoy nonu as an excuse lolu excuse yi rek la ngey dégg ci Gambie bi ko problème bu ñu kété ko rek li ngor yi rek moy America Iran jubi fekk na tax nonu nga am sa course ko bo Sénégal ak ñi ak ñi yeneen ñi bëssi ñi ñepp ñi ngey dem di ñew ku nekk xamna yi ba nekk bo paré ñu ñaaré da tégg ci tibine dox bi fi problème la ñu am na yoon bu nga xamne ñu jaar bi rek ñara fi ni tay bi ñu ko duggal fofu nonu tay bi paré wut be paré ñu nekk ni kenn amatu ndox ni nga tay bi fokk mu paré liggéey bi lego lego gis gaay ñew liggéey ci lego lego go tok nga tok lu mu tout wis très vif do gis ñu yus so ñu ngi fi ñu ñu am na la wax na la man mo tax one month plus ma porte bi wax ñu ci dem tek ndox ñu mo tam one month nga bolé ko mbiri current bi nga jëw ko ci tabaski bi kenn tan nga xam nga né cost of living is very expensive ni bari ñi gënë ci ñak ci seen prix waye ñu bari legi nga dem ñu dé complain di wax né seen ñak yëp ya seen ñi dafa ñew até very bad time c'est very unfortunate waye li ñu wax rek moy na wata ñu mëna graduate from this ñu ko dé demat another level rata nan every time ñi wax ñi ngi maintenant ci ngir nangam ñi bañ ko jëgé ngay nawek am ne ci ngir bi es lu yag na dé seen ingini magari yi lolu seen ngeen gëti ngi dañu nek expert pas seen taxal ko ko dé di mëna ci dem ci dem yo dégg na li mom su nek ni everybody is stressed parce que electricity is necessity ko fi nek ni xay tax ne war tollu fu nga xamni ni ci war ko bi taw electricity lolu eran bu war na ko passé bu baax na baax baax waye ba na jërigen jëf ci seen taxaway ngeen yok seen taxaway rek am ñu tek ni ñu ñoko bok
2: jërigen yalla ñu yalla jappalé ñu yokka taxaway bi dégg nañ lu mu wax tres way comme benen ko la la waaw ok na ko jël ak tamat allo kola
6: do gi ni nayen
2: fine thank you sir

0: kule ba hapo ni mban so mi ya lanko wala na bati wati hana manke na boost fire na dandan wol fongo nyanda ka make sure always ye je clear because ni ibe lari la bungo kono dimba be wala batu benne because ni nya mostere de fongo la bukor da bala moy ni siga be sabay siga sabare ga ya fay wo nya mo ko wo nya mo se malano fay du fongo kay la su kono so wora nga na dulal na dandan wol se make sure ni nya mo bi je de special trick ando kono nga je clear because mo malo wati juma na dimba be bolela dulato
1: yeah umi fanang dimba fanang boost fire fanang wado aka start suo kono fanang 5 foot wulo kono and most at times min ka bundi suo kono wole ka ke wado ka je mol ka nyimbale tol ke because molam bale dula abuka ke suol kono aka ke korra komale ni ta da mo jamal la fen ko to bale ruga ke korra ko jamal korra komale so dol biele ka nyim bale to le jani ñin dimba ñing wol kana ta fo ay foño ñing ye dimba ñing fe fay escape ay wo foñ wo dimba ñ wol kata fay dungulo kono a dimba dol ka start satel kono le because abiko control ay na dungulo kono so ñin dimbal wol kana ta fo ay ke big boost fires mi alon ko a janjanta wulo kono so mbe molbe yamare especially milka dimbal tir milka mila alon ko e ke la
0: mila balitul special at night fo ite balitul mala rakete la
1: ha ila balitul bi da maybe nyamole bala o be banta pare a nyamole wol be je bala ya try ye je clear at least hani ni be balito jan la hani foño e mun dimbalé fe at escape nola so ni mole ning cool avoid dre bajela ko omi dimbañing abe talala pakele because at ko nga foñame dimban ding mol dimban dingol mol ka mi start nka jutu wala wol kana ke dimba balti bo ni natane ko furo wole dimba bondi wala ning atata dolo sola penko ni boyta ay dimba start wala abe libola dimba ni start wol natane ni dimba because dimba ne man doya wala siga kunto ay min fayja wala ñin dimba ñim bondi
0: ando hontas fo ngole ta jawé special ñin drima mutalalu min ka tra drima
1: yeah.
0: Because sometimes ka jé tel ka dimba tala ya manateng rek from there ya dundi dinko ñin ko so ñin drimo fintenan do sa tel ka drimo baynal ke ñina ko wala dimbalé fengé yo ni wolé wo drimo mutaton because ni distance wala drimo bayndi fo distance al problème mo ngata wo dimba fa wo be kala tel time jono so jow ka wo dimba bla jere rek ni tele drimo ñu soro iba dimba bla jere so be ka ke fenata mi ala ka taka kosma ulul ko nole so din re ulural financier din ngol mi ala ko ikata drimo mutu wala te golle kata demaro la ulul ko no ise advice always ko ni tate kana dimba bondi wulu ko nanu ni dimba bondi wulu ko jandi ka boji ya mix wo dimba ñim fa
1: yeah so fanang pour fanang nga kala mo do fanang ko dimba na kera jama muneka ke ala negative impact boti wolem dafengol be ngalon ko dafengol wol ko mun fan na yirol to ani fenkol mol fanan ka ji boro fanan ni ning wulol kono so iba jelo ko ni yirol ning janitale boro ning abe kolialale so afanam bige fanang ni yiro ni fanang ka jani na dandongol ninke be jani ni sama nata nang likely fo flood ni seke fo jio ni ase mol fenge biko ning yiro ni jani tale ni sama ni busata yiro te sa jio te ate sakidula sota wala te break dula si bajal ko dula ni ase ni atale so ni jiboro be kela fase dula ni sing so wale ka ni yiro sono ni kos bake so nga kata bake pour nkaka try ka dimbal ni mala because dimbal min ka mala on attended fire song on dimbal mi alon ko amala ta ya mala imang tara afi so ni mo feneti mi alon ko abe kole alal bake ninga dimba mala mantra afi on attended fires fana mo feneti mi alon ko afana dabjele so ni natan furo la karol to durma ñini laal a bemong on attendance le aning fenkol hani fam lan clearing waddo dobiyele dimbaka kana amanke ko juto wrong direction o juto win foñola karola bari fanang on attendance fanang wo fanang bijele ima kabri yamala ima taraje because obviously mol coming yamar momola ni dimba mala kaka tuje do not leave fire unattended because dimba near to unattended anything can happen so mbe mol wala nanka molbe yamar